0: atehat ya da dong ningen beda nyen moahe moahe ñu ni ni ni no
1: beda mo ko ni ninge yesu ni uti da hoka
0: kumpe ono jo ko ni beda nyen ni no kede ni no moahe kede moahe duerre kede duerre inu mo ko men nyena nyena dan yesu pe jo amenu kyun ya tutene tene ngu kum ninge yesu Chari kwa nyiketi kumimiru nui iruhere ilo nyere. Nui chaya nui dung. Itidi ina dahiti dana nyin. Ame dang. Bedu kede tuwer. Kede teho dang. Ame kekan. Kayini benen. En nyia chelien. Kati chora chora ba. An. Tiri sa chokena kati hati mubalu wian. Inu ni kum nyinge yeso ni en. Tiu million na de dupe da ko luoni million. Ketu bay ken ki abi dushu. Ni jo alle ni ti abi gini. Yen lego gir fira te. Me lo boni ya dan. Kede moko tam kum titir. Kede ta kwar moroni. Amek kan nyingi en ka ket kuma ker ko do me ya por ni bay ken chabi. Ningi do ti billion de do cena de do bolare pe amaika kan irinu ngone kontinena jalla kel moti no jo bolu tu hudu ni karra yar ka mo ko ni kon ti chora mere ni na kel wi la valor cena no de do pe kwan le ba miru ti ke de do pe ti eto ningi ba nya kel yeso ni Amen. Aku budah teno ini nying amet dikere tuwera tehate hang. Kede. Kadai ti dikere. Miri dikere nyingu yore kile. Yore lo nyere mere. Ini benen na joke no pahu no ruot. Itu timere rakyame. Ite bit paru ni en kok pahu ruot tene ni. Nga troche ngora anu pala uya. Nebo meru no betko baru no pani aya. Atu chengkara tene ne wame ngon. Gwena nebo mirpe cham. Oko kibie mere. Kunda oko kipe mere ma. Nyuni iti ata ta gwen kuri nge pasyon. Pedang mere peray no piru kudi taha taha no. Eto gwen cha mirpe binkan no. Mano eno. Dohatenen no ngarra kiel mo se domi kubi miti nyar gwena neve tia ker so pout wan gwena ko dedo atama ni kuni nyaho danu enno nena kubi lita nyar
1: kuna nyinga mo tiu kere ni ajo luoni yeji ni ena iti amoro luo
0: kumu paho duon
1: paha paha
0: ena du paho daki habich yeso Uwe supor ka yeso gin etu timi pat patora dupe pete madano so ame tu kubunika iti kubunyinge yeso kweni nyinga tike de teho kede tuer miri kub gina menui tini aye kub gina nui moho kumikuoni ni adu tina kubukan ni yeso keken kwani kodi ngong Nuitiko ba meti ni ay. Yenda kao. Ubed giga timu abed ba luyo mo arame ka yini luyo. Peda hai kubi kuda hangwa juma ko luyo na inget bang. Nyo akuna. Akuna yini nene dikutu isho lecho le mor. Ato ka ichi hon rinyo gote ruwe yame kane nuko binenti kakwene. Peda chimere. So kao di ututu chere nyinge yesu kaka. Kumbalu yo. Nu uye leno no pe utabi nunga goba mori. Pe tinyi gina wano binu kwa nyiye. Pien yini na kitu upahoru watu tinu ni duj kwenye ngo. Eto tim kit penyuru. Penyuru chali yesu mora tawali penyuru. Amen. Tia penyoro yesu binu penye keru kwenye mere. Nijia okubo ni ananga. Kaonu jokum penyere. koni prison no tia geri nyonya don woko da no berepe prison no tia kete nyonya du pe nyony
1: ka jono nian na ko kwa me yesu bere
0: koni ana beru nga
1: mm
0: ti chen oru jo wori le go moro kon jo be pe nyer ken gi ken ni kenyi danga wole gi wilien dan no nga tai chenye tek tek ko bi piana ngir ti ti ba to da be ko mm tek ko bi jo ko mo le gi to jiria na te bera tek kun
1: jiria na ko hi
0: mm
1: ya helen ko be ko kwang wi a che ko te to
2: ta maru ke lu ak kucha pa cha na jo ke ka pa ko we ya man wi gi mir wi lu ko dok pa cho pi mi tai dil guest house kara rooms this up container puki yode a yi gi chila tai wi le yota ka ko bi nge ja rati i wa ni no mera gonya pe ne no yi ko piem ni no ga ya di ka man chai ko mi wifi no ja ga bu internet chi mi nyoi computer no no le me o ti dstv ya nyuro film za papa du di lu long conference on la chel pe jol le chokala papa bar pool table le mata papa te galo wan ke le koi wi kuch pe bit pe ro pe te chor pol chona chona a man cha gal we ka e dil guest house a te chegere road ka ya run about ga ga yo pimer victoria no ti wot ka meters mara no no wan ti kan plan na ma dege ti tuchem modu ti ata na ka poko buli wan to yong ya li ara kere kado mai ka e teru customer e dil o yom yi motot a choka e teru wela bit do ke mal o modu ti sata chil pe booking e dil guest house a fight out go chimi nora bira bora biro a bicha bicha la bicha angwena your not ideal guest house tieko my deal
3: a ba join christian fellowship o yobot wan wore mara duong pe joba yir yonge ta papat pin yang ko ba tutu wore mara berini de pier yono no tunu kede peru a cheldu ma bore muhammad e kan ni chema pg town church pen ko po kwani yi burni a chura batin peru angwena peru a bich a me ko ni miru tugeru wuru ken wa mar kede ti cha becho kun mo woli cho kare kar chen meru tie me choyo kan ni che yir yonge man ni bay poñer ke beru karachel kundango miu bible wala yurata choye pinu mo bible tie me wuranyim i wol me chiring tutumia par de kamwani ete nungu bible nyen choye tie wuranyim bot santa ober tropical farm supply store ke bot pastor angela joseph made ke bot james of pio municipal education officer kubere na manota bira bora rio de ka bicha bongwen bira bicha la bicha i poñer na cho nuye wela pol mpia da ko me badis with betting wala bishop wile bar me westland pastor bishop me pcu bonu bua welo kana ya kampala bishop we richard dupa won ko bit me apache mure za gecho piyo kre jo merelo meya me apache municipality boni maklinu do kun mp patrick chan me apache municipality biche go gore man wonyera pere te kabir me pun ko bi kom duga ruot kede buka danieri o ba gok jo no an no to binu wuru weho ger wuru ko ba yi wa wuru ko ru kre duga yesu kristo jo ma apache kabere chegi keto ma hi wata kadi swala nyu lengwi chamitu riho romo riho ni ubiru tikire apex electrical ameti yo chegere kai ya run about chitu chem chok yo pije me wai wai ginti oto chwa doni ye building manu dire chatu jomi mach wires globe mk boxes conduit pipes crane chele charnang sola cheji long wires medu kere batteries gi wala yot tina ha cctv camera kre nyun kome long utie wuba kom gi mit ba waka bi kubu sola linkwi cctv camera roma malo abera lo kamota ni balo ko mekiri la rebo gi me yot pien ngeche ri yu kere installing tikai wi gi na kene ya pachkan penyo tamtie me noni wi kicha wa welwa yota pe pori kan ri ya pacha loro kuberi ke gi na manota bira bira bichel bora big not dekar yo dek nyo nota bira bira big rio rio chel bora ngwen ngwen kapai nota bira bicha bongwen bira bongwen chel deka bora boro apex electrical utio hokope chatu jemi machi kubi ruwa mamali ya pacha loro
4: juwa miurumi buye kirikano chele kwena enpiru ibuye community maternity home wano yabu dogola mimi yukony bangu tuo iyi ibuye community maternity home wano miyukony bangu na yach otimo dang screening ikom cancer kere prostate achu laboratory wa tie kero diro ame kebru tuo teke lo kanaler wano tie kero cholmon ame cholomon irwa mamalo ikubiru wa kere government umiyo wayen megwe eretino atite mwa hanotuni ya bich wano gwero giche degdushu menono scanning pimona yach kirituo chele tie wele yon ichina bishel dushu kurutiu kire doctors ati ingech wano tie kire 10 kome kire public address system mea paha piko nyo hikubu

0: apoya teka kuny radio meduge we achek kona ya Ellen odahi line munu beru wera chela weta komne onywalo yeso ibetere ken
1: ya pire tek nena tia kuboni ngilia loro beru jote bet penyere ni chenyere nga wole gilia lo kodi ngo ngara chiel bera puny kwenye school da doh bere tichuba
2: teka bijo kumwole jire na tebere atek kunu nya giger
1: aman ngatnu tete lelego chem kadan ko buginna ko boni ni yeso penyo penyo mere ni joko boni ana bero nga kum tinchu ngune ya teni te te ku te ta wunu dushu joke no koni goni bero la la joke no koni bero wotoba joke no ko nitti ta wunu tin dushu joko boni ana nga ameka rekigi nara mechilu chilu tie enche ngunyo dedo eno nena tia kubukite ni kaonu wandushu penyere ni jonena nyueni kita jo ngia kede pien peti mongore te chingan mwese dhani cha unu mechi el jo kopi kwalo jama jodo kurima Mary o kunu bera jo kia ulu jo ire cha ulora me eta mane en pete binu penyere ni wuni wuni jo kubuni ni an atini ngo po penyere toel me te bera te te akuni an ye put pa nu lega o me li ala me jo bafu chi te ka tichu ba cho kubir rap war te ka tichu ma u kielu poin jo te bafu chi ikaliyeli So, akoni ikori kodi kana teto pe katino loko ni pemira dura pola pola. I Rwanda, lo Rwanda, ti giname pijwa di macho ba boyo gea wot. Way to the cross. Takede tunu kunu en patu do yin pe missing. Way to the cross. Kachati ame. Iworu woni nongutiyo kucho nyonyo kwa kanu. Man kao lagi jodu. Tere teka irrup. Joke nete bura bura. Ariba chunkiti. Nida ku woru lagi moga tek. Teke da kutuni tema anda rup. Kekana yesu rete ya gini. Tiana di. Way to the cross. Cross ame yesu tiye chati. Mali wii. We gone malo. Ito jomir ben man na mono na hatun bore. Aka utuni cha me duogo. Ute duogo kete bi pelle ya ta. Ara kil ma ura ma sa pelle ya. So, way to the cross. Ata me ka anu iwari gi komi moro. Pol gi donkunu. Kada he mitu dok. Kwa nyu eno kene da hete chaku ruwer ba kanya ngo. Chaku gi doke. Nuo risi keri. Tue pieri nuo lueti kero kakani nuo. Dohe techo haru baka nyango. But, kar gina kuboku way to the cross. Nuo di diere. Nyana uora tunu. Iwi goto. Dadahi wako yechi duch. Taya triliana sa. Aite lor buogo dongo. Kata chila mati ya kuboni. Jungike kan. Ako bini wan polo kuloka polo. Penyere kumkeni ni jokubu ni aranga menu ateni ni si jokene ti pao prison kertang beru bada hatal ame jodu shuwari ya etu miri wari charging nyupiginu ngalatura nyungatu tiu kumetia etu pay planning pay intending lepchi kubukitu intending bed luodi chunyi e moderator wani mirakini na chel amenyo radio mir itebit ke tumwa hakere mo hana hete chobbo mir kai wo noi worro ginno ngola tura nyo gurikin group or a group du chita joy wot kun sa tamagi kum kakan me wet je ho kar me ginang Kalau tamu dia nak poyo.
0: Oh,

0: buddha cielo ci walu naka bon ngata motalu ne big fabi big fabi mara mora tek to tala nia ko ne yintiti lobo lobo tunga jimi tas karo ay ti bi gal wang yo kar yini mara gal wang da wire kan weno bia bera ber big fabi yinan ko nyon bokuri man ngong yirin yang nyana biru keme boy ba yinkono adit jimi tek sa mora tek kri ina meti center lobo lobo ina meti wini wag center lobo lobo kanu akoba mora tek to twal akoba mora to twal aron ungeri mi sta faya ze di wunu pochi lago kanu ina me beru dano me o lago ukubu ni pier tek to twal chian rio nuti te yare mi wakanu munu ina meti beru dano me dogolo chian joha kubuni yini bira dite kare moroke ken bira dira nisha bira dira kiba bira ditbo lichiap oh ka punya wano punyo kanen tia me chang wari nuti ya remi ira muku berkeri wa wando me ya yahele no opa opa pacho kanu tebi punyi koma beru enti ready james adako dit adit yu tem me dogolo chinyo johan mora tek chinyo rio beru nita ya me wax ni ngunu puonya me ram lok wonu ko wa ka to bedo joame genne be joame be ci ciura ci ciura very yes
1: ni wu tare do to ala awi jo ko mo ni wu mama an ba do pa yu mi bul te lu ya ko ba paro ko bu mi ara ya gira ko ma
0: Mr. Olelo me Jimmy Tech beautiful saloon na mura tech en katal yalla wi da nu tiya lela ye yum da yini yaay te do ko ne
1: papa roko o mi ara ya gira ko ati numera ana do ko ye nu gire ko dan yot
0: ko yot da na du kan nu ko fo tiya yot we ko nen ko worna ne shawa wor ko tek mira we ki e kan pia mut me lebo tara me binu binu shawa ngwen no ni wa ba malo
2: hello
0: ready apa
2: ni tiene ngo
0: ati kan bere yes ba
2: ana boy man Derek Sebambi.
0: Derek Sebambi wodjo yima rukori.
2: Yena kella je pote mar mar fe mo hani.
0: Danga me de mar na xam waxa biiru dan.
2: Ati teni.
0: Mhm.
2: Ana ti te goye to mamet.
0: Mhm.
2: Kene ka gino baa da wunya remo ma la kan na da yengo kene yengo fe.
0: Yeng ko mi na man ni chabi ta biyo nungi titi ma be do iti gambuti du ci tieni.
2: Ah, iko bene na ti gambo ta mara yango mod kira.
0: Mhm.
2: Ana poeva.
0: A poe attack.

0: ወተበ
1: ከኔን ማጥረመው ለኔ ማለልያ ነው ሙሁ ወይ ፖራ ሞርከመ
0: አሁን ይረ ማሪያ ከመ
1: ይኮበ ያ ቆይ ሚልባ
0: አያ
1: አያ ጀለከ ዲት አነነ ወይቲ ወተመ ፔክትራል
2: አናና ማይነኒ ሊቦላ ጆሞ
1: ሃሎ ለዲ አባት
3: ቆይ ባ
1: ኦፎያ ቴክ
3: ያ
1: ም
3: ban bonu chene wing no ja wo jo ra ko chalo jo miyo
1: anya ko
3: eh
1: mm
3: a cha no rong yin ti wota ba
1: a cho ba
3: yeah
1: amen eh aga mu dana chel ke ken e wa ko chawa kan chao ai kan mira wora eh eh hello
3: hello ba
1: mm
3: a cha to ta
1: o ti e wini ba
3: am ga ko le jo ko mo ra ba ba ti wo ki
1: o ba tera
3: Orokato eremo.
1: Mm.
3: Kaya e kanu, wotkonatir, bot direkta me palu, mulu luo patri.
1: Mm.
3: Wikone mi abore. Abore ne soda. Ena nye kere kwa kwe yikori.
1: Aye oko.
3: Yure kwe buje bo nye rapso na ena me okobu.
1: Aye ba.
3: Ena nye style ere wano kete.
1: Very good.
3: Ba agure ba.
1: Agure naka yini kanu.
3: Mote malakana adeti kede... Muna, Mary, and Tipa Chupuchata.
1: Eh.
3: Chuara long.
1: I'm more to get attack.
3: It in my Pachupunu Dushu.
1: Amen.
3: Casta, Munuku Mara in the back.
1: Very yes.
3: Very good, but very big. May God bless you, abundant.
1: Bless you too.
3: Thank you, very big.
1: Very yes. A wi radio bultia mo tere tere mo rato pire tek tsual la ko bini ya we ko ye kanu ko pi programo kena mita da pura biru en mo tum mu bere na mo luone jo adon wa mo beru kana tien biciel ko be yinang mi rebet dana tiela me mar programo na tek pin programo wan wan nu gi nore ya pire tek ha o puñere ke wa dato yo yo ba ko ken wa manno wane no tinu mi wa hon yang ko na mi ru lar ko ka ginne tiya bina pire tek ni ko ka ni yeso ye ba Eto peko ave witi ko miena miena wiko miena Luna jero senke o magare kiri chabita bino ba Ao manda kula yer bilo wa kecha to magare chabita bino To beru kare chiel to pukunyere kare chikare chiel Luna jero senke international Saro ne bong mete Ziye kanu Buddha man tiyo bino bori Bullo eno ba Aya.
4: Anyere kada wo paro ba, winyere.
1: Oh winyere, bae magare uno chabeta bino.

0: ano ba ang yamo pino?
1: Igang teach, onyo iyo. Wek radio wapach, obet kame no yelo hangea. Choko chwenye, kiyom chwenye.

0: tini cả đồ gu gu đồ gu đồ thu quê này tini giàu quê là nó kinh doanh nên nó giàu ngoan bán có đây gu gu một tiền đây gu thu quê này
1: mầm
0: ngoa
1: anh có nói về cái này ăn cái gì ăn cái đó anh có cái gì không
0: gì nữa mình nghĩ đi bây giờ học phải mấy cái ăn nên cái gì đông ăn gì đi quê ăn quan co đi quê đi quan cái gì tại cái đông ăn giai đi quê đi uống cái loại giai đi quê ở có xe per cái bùn co ít mua giờ mình đu chơi mình mít em mình đi uống cái đi uống
1: cái bà luôn mà cái đó per cái bùn đó đi uống cái là quê ở địa cái đó
0: thôi mà đi ya ở địa thì nó cái cái này như thế vậy
1: hả mà mình nói cái gì mà cái gì
0: bây giờ mà đi ở nhà để cái cái nó quê ở địa thua luôn buri cho hai là nghe cái nó nghe nghe đi coi đi thì bây giờ phải cái này thế rồi đến nên giờ mình đu cho bông na cái đi bông đời đi u cái đi bông á cho anh em nhà mình đu tiêu packing cái này box cái này này bio cái thế gọi vậy đi win
1: bao vậy bao cái chế bún nào cũng đông cà phê sẽ chế
0: bún đông cà phê vừa nên đi box chế nu cá bắp pít tiêu chế bún bắp
1: mà mình đâu cái coi nhà rồi đôi nhà đông đó
0: anh nào rồi nghe nói nhà cổ chế đã bắp pít bia mình chế
1: cái mà cái đây
0: anh chưa đi làm được cái này yo
1: rằng là ri chế hay chế I'm going to go to the house. Ano mo kaya chat ng amide nyuara ka de chat ako.
0: Mo nyuara ni nyuara.
1: Ana pare nyuara bora biyo. Bora biyo ko do. Na gumi chini chara o ka biya mo.
0: Ame ngol chini ngure. Mo na na biyo nwa wa kilo do nyekite.
1: Tika ni chaja no dialog re o chamu bu de ko do ko. An ge re ngwa yi.
0: Ya kwen. Na ya kwen ra me pange o. Ko ru ni papi.
2: Marco bango do. Ko bango.
0: Na ha woki.
1: Dari.
0: Eno kue ro kano koni beru pohi kai pijen. Wenen teki mikir. Apa yang dia wang bong laki wang mua mua ya tor piangi tu kau yang pernah. Tapi mudur doko macam lau tor nak hier.
2: Udah aku tor dulu gitu deh.
1: Dari ber. Dari ber.
2: Bin.
1: Dari ber. Dari kau wing gong do. Aku ni dia bi yu bong. Kau ni dia barian. Aku ringing yu bong. Bong nur ager cirong wali. Aku cia meteri nupe.
2: Oh cha mete rupe
1: e guma ra ja cha re utu yidi ga meda dia wa yo
2: cha mete rupe cha me boto de kayetie ka me boto te boto wo chu chu boto wo chu chu ruai dromo nono
1: da na pa bor de ba
2: oh ginwe mi ra ko bi ko chor an amego mi ra che gaten aten mi an penia da na tenien e aten da kering ofo ber ko me kan ide ho amege mere jo tel yo yo kwa aman me ngeni yin kita beu kere na wi dang ule ule yimba pe bia simba la ro kere ginu
0: atina
2: la ti jolla
0: ke da hatan
2: atin
0: atin
2: ber barama atin na pe ber ki atin ni atin ni ka pe ber atin na gor che me o biu gire e biu gire
0: kuratina
2: ngaro atin che me biu la ke da hatan che me o go che ru che atin ni ra da nyu atin che ndo ko go ni be
0: ko nyual ke
2: I'm going to go to the house.
1: I'm going to go to the house.
2: Pemuni.
1: Dari.
0: Ana hold up, kau itu kau timi mau itu.
1: Ah, dari. Dari nama pada kabur di jekan doa ni dia pada.
2: Karena
0: ini. Dari mana? Aku di pada kabur mau di.
1: Rogo jenis
0: tu. Ia ni makan aku jodoh ya.
1: Aye, aye. Tega penuh tu ilmu tu jangan, yen tu jangan dia mau. Dari kau dari tamu nuba. Kiri pak kuan.
0: Wake up, pokok di mamba. Angin batu uria di lah dulu mukjia.
2: Eh.
0: Amiulia.
3: Ati amete ka chwal ko sian ne mar. Chwal wa ger kara la wen sar.
4: Amego. Amego. Di yire chaw kara me.
3: Ate itete mu hunu kare wiya.
4: E gire. Yu gire renwai. Gire nwai ngong. I gore ngong.
3: Aku ni ba. Aku ni curwa kerana lawan soro milionari. Ata merni wari wari kuai uno. Ita pang uno kere gue.
2: Ame milionari.
3: Curi dua ni. Ata curwa ni nah ni dua piari ano. Ame ata nak ba bubo. Kako bani akan usia ni anu nurwe.
2: Nyarwe.
3: Ata win.
2: Moni.
3: Win.
2: Gumburi gire komi. Kaya tiye gire mi ya mano kom gumburur kom gire kom mudo akwa nyoko
3: yin wari wari kwa nchama
2: akwa nyoko
3: ata ete kwa nyo la hachel ete milionario chati pat kwa nyo milionario la hachel mune epa kono wuni mamdo
2: wani toti toti gampiari wana gampiari bon
0: utuba dia winyo ba pahuru ra winyo ini ko bere biwe
2: ya wiyam
0: ko wori gine te ke lupuni bi neno do ko goko ara holu ke buri olum
1: aten mawe mawe ana gori mi ya utuba je ba wel ge je bu ma
0: bi do ani me
2: tu de ke me e me ma
1: ame de je bu me bi banga banga jor jor
0: utu
1: mo ko
2: ame go le imo je bona mo ya bo aye bi ke bo bi do de do la la ho je bi ke du ju da dong
0: ala
2: no
0: ala
2: ala wo ko na je mi da
1: o tun da go ganu le ma wor ko na bi ke ta nge mera re tun da do go ne man
2: yin cha la gi ni mo ru cha bun da ka pe mo ru cha bun ni die ka pe die ni ka na
1: mo go da ro ta he
2: le ala lo yin le lo
1: fe a re no go do
2: fe wori wori kwan yin e wele cha bun ye ka cha Ya,
1: akel dai.
0: Ko idi larun lo, wurti kala punni.
1: Mama kel dai.
0: Dekenga.
2: Kel tati.
0: Yin keli papi.
2: Kel tati chami.
0: Keli papi.
2: Chamu uri gine wuru gere.
0: Lai tu apo, na na hobi yimi ni an pa kiem.
1: Dar uno kai mun chene pere ne chamu na pena wo.
0: Pena me mi wa chu la tu ai, mo mo fit mo na pena chamu. Yin bor, yin uge mir chamu.
1: Kar ko ba ngeno ge mi a oni ke ni bote
0: tu. Tu ale. Itu te ka ko ba ngwen.
1: Aju go bang wendo ay ni ko na ju go bang wen
0: en kwan nang ba o jono gin apena ko par yona yinde mer do ar yore he mer yar yo
1: mama na bi awor na sa ro na sa ran ro ni kwan
0: nui min ke werin do do be di yo da ti ci do pe mo na id ko ni kwan
1: en o pe yiri e mi amogo gere pe ni awor gere wa jam
0: eti ana tin nan ne ko ba an atin ni ko ni ya wa Kau ni ya wang, saya hanya loko joy lumba. An, ada ni berapa gambar dah gambar cawat ini nak kumpul ni wan lah. Hah? Ada ni kau ni ya wang ikon, saya baik baik gambar dah gak.
2: Amego, aduh bo, aduh bo. Ini dua orang ni, anu loa, oya pin mod cuma lecia. Asyik aku ni cina dia, otino, enak dia mi cina. Itu juga baca si mereka ni, tapi aku ni dia kat dia. Apa tu beda mana?
0: Kalau mana minyak kurang kacim dia penyu tutu.
2: Nah dok, nah dia lo.
1: Dari beri kita perih data maru.
2: Mula, itu yang dijangkau ni perih data ni. Ina dijangkau ni tu perih data.
1: Dari anak, un kau yang unu bikin kacim ni nak kau cuala maru.
2: Ipe perih data. Perih data kau ingat.
1: Perih data pergi mana? Guba tu.
2: Guba dia. Guba. Ule ida ra gubu.
1: Ale burde ka bi bele ra buru ko bo da gari. Le di ka tunya ri emi obi janga gen.
2: Mego. Mia wo bino.
0: Mi.
2: Chukar ger yo.
0: Chukar ger.
2: Mari.
1: Ar chukar ger. Ale mi jo anya de.
0: Ale chukar jo kwana me mat. Kori heno bi mu dur ka na rodi abera ma dia ber yu no era
1: chem. Mam nyanda ni jar ni bera ni ango kwanda pe ba.
2: Ole wa ni put kija put pe ya.
0: Ole
2: wa
1: ni put kija put pe ya. Ole wa ni put kija put pe ya. Ole wa ni put kija
0: put
2: pe ya. Ole wa ni put kija put pe ya. Ole wa
0: ni
2: put kija put pe ya. Ole wa ni put kija put
1: pe ya. Ole wa ni put kija
2: put pe ya. Ole wa ni put
1: kija put pe ya. Ole wa ni put
2: kija put pe ya. Ole wa ni put kija put pe ya. Ole wa ni put kija put pe ya. Ole wa ni put kija put pe ya. Ole wa ni put kija put pe ya. Ole wa ni put kija put pe ya.
1: dari we korjo gon jawe mako jo apo kwano jo jaw mako buuni mam
2: oke mi ma
1: ngawi wuringo
2: kono kono ton makka adme katen bu kite to sobe buju eni wakne arbe ji kompule
0: ma ni nu ni an pakwan
1: ma we ngawi wuringo wor wuno kay office ko unana kwer kwano ko me wego to maka ko uni e baldi ko
2: o mi te
1: pinda do
2: ame gi nen do mo atin ni da mi te pinda do a pinda do ba
1: An papere pima da.
2: Miringa ta po pida. Ingo ka po pida. An la petin rio ti wang papere kan. Man dia do nen. Otino kwa la chepe beru kit.
0: Linga ta ko inyara chi.
2: Go go.
1: Era ko
2: li ginno me ti yo te jame wiye peda.
1: Ko be da twala do bi juro ba ka ngere la arge senda.
0: Ginte kan lo hite de beru kwa ko wewe be ke ko jira.
2: Tuta bi jari ya re wor la ko wor me yo gine o joha wor de ri la ko wan. Ti yo eh no mi rewop yo
1: ah chege jeno wo raja
0: pe kiyira wa lok ti mani tulung
2: lok te ti no pe wo ko ndo ha ra ko do gire no ni bag gire mo bag de
0: pero tuma tuma ya wen
2: dino lo ni bag de gine e gine ba pe gine gine mo ga ya le lo yo mi ki ka ndo ko ti mi ati mo yo lori lo gire
1: ya ran je lo ya lan ta man gi ngo
0: Atin na tini nga?
5: Atin abe la ma minje ni
0: wa. Atin na tie charo dia ko charo.
5: Eh
0: chang ju ko ka mang ma bi mi ami chang ju ni chang ju. Ina ko iti be di ma ma ma mo chinga ja nyu mu O yu a ke ko yit yo. A put pu go ye.
5: A put pu tu.
0: A mi na mo e twa ke ne me go yu yo. E chen me chulo puni do pe.
5: Eh
0: so re te ni an yo chang ju ma. Ko me ni na ta ma ni a mi nge gun me ko no go yu chi ma go a.
5: Ay
0: ba bomba. Ah. Wori me puyu da he.
5: Pebal.
0: Eh. Ai, choi ni geno ni wor gen. Ai, pur peda gar yai wi yam.
5: Wor
0: wor da. O kwanyi na mane.
5: Ai kwanyi na mane.
0: E no mri ni ya mago yi geni.
5: Eh.
0: Ai ya do.
5: Auto tumu ba wa.
0: Na cho.
1: Karma ba no be ni alo ho ga.
0: Tika ku yira.
1: Lo que no ve a ti. No ve a mí, no
0: ve
1: a mí. Dari ve, dari ve. Dari que hay un coño chino, no con el que le queda aquí, tú te pillas, que no nada, pero que.
2: Worry, bang allá. Y no me abrir. Y voy a verle popcorn. Worry.
1: Cara, tanto de dos a ti, papá, ya un popcorn.
0: No, no, no, no, no, no, Tini ni wile kwa milyon angwe ni chini.
2: Eh, milyon angwe?
0: Eh.
2: Ule?
0: Kwa chia kuni.
2: Ule? Na doko pe wile kwa chena no? Awule kira wile gini yo. Gini.
0: Amande hija kiyo na hiya pango no? Himi tunneko kwa?
1: Nyeyani ya
0: bera. Hibu papa mawada.
1: Nyeyani ya bera wume pa yuganda.
0: Beru pogdano.
1: Karabu pogdani ngo mam.
0: Beru pogdano.
1: Kura gere pa beru pogdano.
2: Aya do. Oh, kwa chini ya mega.
0: Wile kwa chini ya mega. Man, stop.

0: yo le go bongwa dine ba
1: mamba
0: ah
1: mi rubian yo ke po ave da ga meka kerede meka yo binu mana ko bukan ka ni eno mar ya ya kerede
0: ah mego
1: ke me
0: oli yo go ba ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ame rindu mo ba wa hanga wuro chungi nyimbe gora kuja aji wuro nyimbe nyima ta do mere yi a pe pe kala me ko yi beo gora kon wa hanga nen ko ngwaro mo tim ka kai ni bu yo bu
1: la
0: ko
1: ame
0: go yindu yi hen diro yo tim a pe yi chu ni ne nende nende kor tere ku nu wai be di u mu jam de mu wir ke ya to pi wa na je ne ai de wo ke ku nu toy wi dara ku mum ay te ke de ku nu ay te ke yar la ngir ke kir yar ko way do ngeni nu be waro ne ko
1: eh
0: yar ti yare ko ba ngi gurtim adu ko ba pe ngi ke me ko pe adu ba bu er bu de te ki no ko do gire eh ko
1: ru bi ya ta ngi ko
0: wor me wor
1: amani nga mu de ka na ni lo hi pe ki la man power da dal ba
0: Kalau hidup dah bomba, ibu dah lagi nengok, hilang
1: ini. Dia orang
0: kok, dia orang tinggal. Epe dah bomba. Manca tanah ini tinggi. Ayah buat apa ikut?
1: Ini dia
0: menolong dia. Ah,
1: buruling ini.
0: Utara.
1: Utara.
0: Amek ope? Mom. Nanti ope mana ikut doh jual?
1: Kalau tu ope mana ikut?
0: Karena
1: dia dah gora gora.
0: Ati ni dah mukul, mana kau lemah tinggi aje.
1: Ame,
0: eh coba. Ah, itu muan dupa beda. Kau misalnya dah kuing dulu, lirah dah aku kau. Long dulu dia cakol lolo kau.
1: Kau punya menung ini, ini kau kau nyerah.
0: Ah, Yesus girlo je, jere catan pe, pelo Yesus gire, pelan lah kau bo. Ni apa bar bo? Ini ya kau.
1: Raja na bua.
0: Oh buin wa kare do nuan put pu bu atam ne patu lu kita me ayo mani an gira ko do awor ye da awor ye
1: bin bu gera we kin yo
0: na kare gin do ko do biru bu ngabi yu yir bi da la biru
1: ta le mi pa na kala yi ko
0: yi ayo mani ni goy ko bigi
1: ken ko bi me yi ko
0: eto yo pa ne no wa be amego ka winyu
1: mano tim no kuglu
0: mu mir kugduru jobi ko yo ko do to yi ni kugduru do be yi na lu ko ma bu ngiri ko bigi ni ko mo ko do mo de yi to bu gi
1: ku
0: me yo
1: rigo
0: de ko ni anan ne ah amanda ni ame ko ku du janga
1: ne
0: ne ba mor cha be ne ba ne ba
1: ni
0: de ti hi mo ni ni do ke be anu kuya kom dang mu pero di da hati dong du chen men wa ba ko lu yin men ko la do mu
2: hey yo na ye apoy kan du ganu pon kiti yini wile kari kwena ja ko wel jomi du ganu me de woke benya hey yo a penyi ne ko ma gamere ti oha oha ni ngodo bo ma shop as at ya page municipality manager worle ra cha mum eh wonyo jomi du ga titi na ma tia tia bi mi rogo allo ko mi kan pale lira dog do da penyi ta mi bodgi ko pe win mwana nwe kovu chia ninga, aneya, jwane ti jame duche doka kum kila siku, hawile la kena kajina wili wili doku mi wile factory, wegduye to uti ya gobo dan energy drink, spirits ba big fat salvador gikiri nyuwi, singano kwenye ducha buncho, kibirit, pads, biskwiti, toilet pepper, la buru, mago pibi yibon kena miungwe chpingbeda kuul badoni, chwiti jame doke tini chukul guu, karipu,

Dimugin ang mo. Government ni MNRM dia miyo yongit. Dia miyo yongit. Miri kong miyo musaka musaka. Ano ba? Ang kong musaka musaka yun nene ang kong yung ginagonyo. Kali nga ba ko bile muno. Inuwi ang tiyal rumo ni musaka musaka. Kali siya hili. Ano musaka musaka gonyo ni ngokong? Musaka musaka ni gonyo ni ba kuman may musaka musaka ni gonyo ni bunut wonu wunge yore musaka musaka ni gonyo ni maki kuri komu kuman may musaka musaka ni gonyo ni ba kuman may musaka musaka ni gonyo ni buni mitu wunge dong musaka musaka ni gonyo ni maki kuri komu do.

0: nhá thì tùy rất khỏe co nhá hay chỉ lọc tên mà nhiều co được tùy cái đó là vừa co tùy nàng thế đó tùy nàng thế đó tiền gì anh là sao mà sao ghê tiền gì tùy nàng thế đó quên anh bỏ nhà tiền gì anh là sao mà sao ghê tiền gì tùy thế là biết nhá hay được co nhá hay được hay được về nên hết thì biết anh cũng có biết co đi anh là chúng mình sẽ không về na tùy xe đấy nhưng cũng về đi nhá hay được hay được về co
1: Yeah, well, then down can we radio? Hello?
2: Hello?
3: Hello?
1: Yes.
3: You look at it earlier, maybe.
1: Yeah, I'm going to number.
3: Yeah, I'm going to time, but.
1: Okay.
3: 07. 62.
1: 19. Adi? Network, the Hobalo.
2: Network, the Hobalo.
1: Era bitch yang wen.
3: Ya.
1: Tapi gigi kadi.
3: Bitch ya,
1: ya. Era bitch ya, bitch ya. Cho war ko. War ni. Hello?
2: Hello. Network kere pe. Hello? Hello. Hello. Network pa yan.
3: Hello.
1: Hello.
3: Ana chese nana. Ikoma wili gin kero minere kero nyalera riyo.
1: Eyo.
3: Ikar ka. Daha jono nyala tiri mer gena riyo nyaho kero wobi. Yelo luone wili. Akiela do luone ni okela. Mani chani. Nyaho kya. Ena mutiye wobi jwenya no ma hotiene. Kara me jinya mahati ena wobi ni. Kaha ni kere shwar se ya. Ewe kara wobi ni akwache. Kana genu geri ewe kara wobi ni donpa ewe ubu. Amani shani. Ini kaya tu gawe ha wobi ni ene. Uwi se bedyo. Kara mo se binu ma wobi ni utiya me jwe edu utiya me tiyo. Piyo mahate kame pepi kituro. Amani shani. Yona te lonya mani ate kwanyo. A woman at a fair for here. A woman told me you quiet your diggy. That moment me quiet your diggy. That will be some of me on a diggy married with ye. A widow worried low male quiet your diggy married. At a full no, I mean married young one yen. But you never mean married to Jack away. A willow mean my walk a bear. A willow. A willow mean my walk a bear. A willow.
1: Hello?
2: Hello?
1: Hello?
3: Hello?
1: Yes, my dear.
3: I'm not going to tell you. I'm not going to tell you. Kuji gwenye du neho kwa shia doki kwa. Amande kweni kana gulu uwe hana doha yen wunde wapuni yora. Atini doho doha yen. Doho nu umini tia kwa ye dok diego min umini doho eru we. Awila minna wake be ha wili. Awila minna wake be ha wili. Choke doho su ha wili. Wariko imani ya ha wili. Where to the money, ya? How will it? Say, Marie, where he will go? How will it? Mantia, why you did you marry? How will it? atini da ho hani onena da ho min ni jahe da ho we ko da we ho yenu ko ole ya ara dia ko du ni o min wa au kera yini we ho ya kera ko mja kwa yo die ba da die ni mere pol pol da ko me yo ta me amale jani pa ba wil se ya ko ko bu wer me yo te kwa nyo tong yo te kwa nyo pa nga yo ni te wu to ko na cho yin we ta mo di yen wa no po no o ki yo ba wo ni ka ni na te te ni amale jani jo nde po no ko che a wo ni te nen do nya he ti mo do ye nen do kwa yo die ni me da ho er wer wer ka a wila minai wa tebe ha wili a wila minai wa tebe ha wili yo kai do pasu ha wili war kare mani ya ha wili tenare we hi wi ku ha wili man ya kwa ye ji mere ha wili amari chane jona te libati ni to libu ya ten to mako gena tin no ko to cho ko me di ji mere ko ro ter gena ko jo to ye karama yote wa patini kala do rigin wa timi atine ko nyerpe to le gina pia timi aka puyi wani ta yiri ngeni nyala timi ma pe po he kai ne ni pe ho ma ti ko me pe po he monu be da nyima ma ba mi an po yi wu no
1: okay po yi ma tek ba ya story ma wili en no
4: sto eh mona ma tan ka ye mo de ti ja
1: eh
4: ri ma tre wori al do chen
1: okay
4: apoya
1: aya do
4: eh
1: ko porpe eh ay mono china amna china kuma wili amenuo anna ta kobucha
2: eh
1: a wili
2: eh
1: hello what a name hello
4: hello
1: yes
4: Mr. Man
1: atieba
4: hello
1: hello
4: hello
1: yes te winyi
4: eh atame klakichina
2: okay.
4: I better go up into Mariam.
2: Okay.
4: Mai tu chiaro mi ero quella non due ciò ma vignome vignome qua allora di Michel a vuoi c'ha cabino vuoi c'ha cabino Michel vuoi pu ma ne duro mi ne re no vuoi per porro c'ha c'ha buona dunga ui ui ha dire che quel che stando todo noi ad agire cabino ui ha dire che quel che stando Ana word tuura mi poketo garja pe pe puru da giru ken pe or no mati mo andu ge pa dog gira tura aya amane ya wile jom da ro pa dog tura ko mando ku wa ni ta yi ni nya ko mor ni nyu jiru ku wa ni o ba mi nu yo jo nyu da ha ka ru ku be di pe ki na be ni pe pe be ye ki wa ye yi mi jam ena me nu nu en ka pe re ro ngol kar be ngol
1: Okay, amen. Okay, right. Apoi mateka wind radio. Kane ne dakika chakrini. Ogamudong china kwa wind radio work at yatir way we waka checker muziki sawa sawa motomoto line kane ne neo jotia wa poltral. The wind radio metia chokri radio anakone mot memara tia binubore. Poi matek jo cheka china, jo bola coach, jo kwana mutudero. Kerjoa me putih kaca kerwa, anak kau ni in beragonya, ay wang cawa cakren. Warya tiar tiaran na wandu luani musiki, sawa sawa moto moto kabisa. Kuno kau ni mot actual board, musee Washington ni cahati badekan mortektual ngau kau cakber. Eka musee kau David kaca kere Jennifer man. Madam Mere, more textual, ngeo kwa teber, tiyan mea tine, kunwia pa wilka chel kere mono apala Nixon, kere madam more textual, eka wia pa wilkere mono Mr. Okwele Edward, wankoma nyin, mejo yero, more textual kere family ni, eka Mr. Mr. Tim Dixon, kere family ni, more textual, ngeo kwa teber, kere mede winyo radio apache fai, mat alisi, me adon kanu tieni ngo ngeo kuwati ya bayar kai winya patch radio kerido jo ducha medung tie kanu eno luka me St. Michael kerido kristayu duch me St. Michael part deck amuru wa tek tuwale tieno meni na tini ngeo kuwati ya bayar kai winya patch radio yeah kerido njo kena pola menu perong kwa na nyingi dushu
5: kakare
1: yeah
5: omida wiwa pe wil me moto mana tujire sam enu eri pacha puwari kanu Samme yawe mana tujiri ma yawe Pentecostal entia kwa nywa okore Mr. Man sambo kone enu kedete yumere epoya poya enu echina mere ruinyoko so samwano muda tek tutual karache kede okutayo me yawe dushu ametia puwari kanu esamu veru dahatala dit ameti di boma ma puwari entiu balaluka en ka chatan okwero gino ko okwero gine tuo petia ni ang romuti chario romuti chilego ka nu lego petia sie tutual akaut to chobo ko pisho du sa metio baluka chai lego ka tu na pipicho gine tuo kere tuo kere biru lego ka lero ba lego tie be o ba bora ria kam picho feria kam picho feria ko peri kera kam so tu jiri sam ora po ya dawa tal duju amoto nas dilis and tio match kano ke da duongere eka temo nas robina kera jikere rechu eka amoto dang nurses duju customer me gena wano tio kara chekidgi ana moru atake da tal duju da tal gerard enuere pacho gingane ne nuere pacho awiri kano eno jerat eka dahatal nasana da nuere awiri kano eka amoto nas evali nuera poi kano eno nuera poi kano kera shikira duongere mano gin winyo radio tutual yu ame winyo radio dahatale duju teach nurses me medical center hospital main hospital kane ne kereche ke dahatale amur danga Dr. Ruki enuera patch main kane ne eka Dr. Jacob Ojoa manu nero na chela kereno nera poratia le yuangpare no Jacob amur text 12 Ojoa enuera day main hospital karo eno ara shekere Dr. Dushu ametiu hospital main karo wano chwala motu 12 boru teha we di wori ene mene na tideni mano yure kara shekere yure medu kara kare chikere yi noru kike na menge o jopo shukano ene ya ngubi kano muzee na pasha ngubi kano ene ngupo shura yige o ankumu nyue na tidi municipality kando ene buru kuma ngubi kumkana gulu division so unyo ma gulu arati kuma ngubi kano pashu eno kano eno muzee chalso kada kare chikere mat mula kunya enuere pasha ngubi kano anamuruwa tekto twal modo jo pasu dang e welkan ya tana chairman rio meduti akordo yera do kanyin manu dunga tana itiri ngo eno ko ne duwa ho dong giremero ko e duwa ho giro ko ya koro ete lo bo chek tutwal e duwa ho jamma ka mento ko zo ete kurdo en nyin nere ko manyin so wana mor tetra der chairman rio ma laro anda chalo reme to twali kumi reme to twali kumi no eka won kom adek manoma passap county Mr. Deo wherever you are duong chalo reme to twali kumi adia hatana witiro meni natini
1: okay copper paul petie we okay jo ko ile ko music kana win radio o tieno meni natini kana yiti e du chendo to lokar chel kedi we tieno bear okay well, what a musical direction.
6: Bringing you the best music around the clock. Thank you for making us your station of choice. Radio Apache, broadcasting since 1999.
7: Love Star Music.
6: Run along.
7: Love Star Music. Oh, you